O dai senga ni vina kata me win taka na wai wai ngalala, se na I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sa solia tiko na Digicel en dua mai na tini ni voucher ni wai wai ke na I voli voli ke kena isau en dua nan rao nan dola men dua e na vei maa e an dua. Vakauta ngai en dua e tolu sanga vula nan dola top up se transfer e tolu nan rao nan dola ni vei sau ki na nomu matavu vale ke I tō kani ki vale e na Pasifika me mbaleta na nomu mandingi mongaanga na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

Oda I senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasali e tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, ka kena isau endua nandrao nandola me ndua e na vei maadawa e andua. Vakauta ngā endua e tolu sanga vula nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tō kani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mo ngā ngā, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

Ode I senga ni vinakata me wintaka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadawa e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

0: Don't touch that dial.
1: Ma fowoko.
2: Mo ke ngbadun wa mbi.
1: Awa gan gbadun ase mi le dedo. That's Joe.
2: Oro yi o ba mi le ro die. So bawo ni on se man delay use by data re.
0: Ara kini ni warranty.
2: Warranty. Irọ warranty.
0: Ara warranty ni.
1: Extended warranty.
0: Abi insurance.
1: Abi insurance.
0: A lo gbogbo e po.
1: Oh joy.
2: She be a filati.
0: Anything to body.
1: Be care of my share daraya exercise.
2: Okay.
1: So my mommy. I want any extended warranty. Kuma je unje. Kuma je four. Oru amalako. Ati abula.
2: Ongumi wa de to de manje kara yon di desi.
1: She be warranty no na wala.
0: Warranty no ni.
2: Be a wawon.
1: Sabi sinko la makweye.
2: Kí lè pé yìí yàn?
1: Sábìsì nǹkan ni kan máa tún ṣe.
2: Oh, okay.
1: Ṣé o pé tí wọ́n bá ra mọ́tò, òun láti máa gbé lọ fún sábìsì, wọ́n máa fi ọ́ìlì sí.
0: Ara extended warranty.
1: Ara extended warranty náà ni.
2: Nígbà tí mo kéré, mo máa ń gbọ́ táwọn àgbà máa ń sọ pé tí ọkùnrin bá ti ń dàgbà, ó da kó ní ọmọ kékeré obìnrin kan tó máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, kó máa jẹ́ kí ó stay alive.
0: Ọmọ kékeré o. Omo kekere.
1: Omo kekere.
2: No, kin se omo kekere, kin se omo kekere, omo kekere tan so ya ti koja 18 nu. Kin se.
1: Se pe ko ni yawo kekere le so yi.
2: Ko yawo kekere mu so yi, yawo kekere.
1: Eje tutu.
2: Fun eje je. Eh, in go ji si.
0: Fun eje tutu. Se eje egbona tele.
1: Se mi o ma osun mi o.
2: O da bi pe.
0: Se eje egbona tele. Se niru Australia ta wa e. Ki baba 80. Eh? Kolo unfe wa ege tutu.
1: Kolo wa ma 20.
2: Enji le knock.
1: Ko ti e ma knock ni.
0: Anu e se mi.
1: We baba le ni extended warranty.
2: Teji ma knock.
1: Ma o da.
2: Ko si ko to le replace awon.
1: Ti pa wa enji o je tu je to ma knock.
2: O na mi to ma se write off. Ewo.
1: Ewo ko lu e ko ewo. E won tun won si ni gbogbo nkan. Se mo pe ba se so na. Konika luku ko mo tare. Toju ara e. Eyi to de ni legbe toju e. The grass is always greener ngba mi o.
2: Okay. So ngba te fe so fun wa bayi. Be awon kunrin expire bi won expire.
1: Mi ti so tele mo na ma expire.
2: Kini awon nkan to ma nje ka awon kunrin tete dagba. So,
0: mo ma se lora won na ni.
2: Okay.
1: O ba ti lora won yo.
0: Se yan ba se lora e. Na ni.
2: So, stress to tole so. Stress ma lora ju.
1: Wahala.
2: Stress. Eni to de ba se ere idaraya rara to epo wa inactive
1: to jeun dada
2: no man tete expire
1: man tete expire
0: gbogbo kan ni won tun si
1: ni gbogbo nkan
0: ṣugbọn ke yan ma sere idaraya ke yan ma jade ni ara e na ni
1: ke yan ma sinmi
2: ke yan ma mu sige ke yan ma fa siga mu ti ju gbọn kan me ma je
1: je ke yan ma mu ti rara wo
2: olutu wa pele.
1: Kì ṣe pé kí ọmọ mu ti rárá. Díẹ̀ ni díẹ̀. Àmupara ni ó dá.
0: Kó máa wọ́n ní
2: ewu ni díẹ̀. Ewu ni díẹ̀.
0: Torí níbi táwa ti ń ṣiṣẹ́ o, táwọn yẹn bá sọ pé tẹ bá rí pé iṣẹ́ máa ń mọtí, wọ́n láwọn mu díẹ̀. Díẹ̀ yẹn wọ́n lè ní bí kọ́ọ̀pù kan. Ṣùgbọ́n gbà tó yá tẹ bá tún bèrè síwájú sí. O le se pe lalale no mu bi go merin se iru yen le nso
1: I run what was social drinking and so
2: social drinking
1: social drinking te oko ba jade one glass of age baba dudu die
0: baba dudu le tun ge
1: age baba dudu baba e to ba fe ge sa
2: kilo de ti won ma so pe itu oko ewure
0: itu ọkọ ewúrẹ́. emi ro boya oko ewure na na na pe ni tu
1: tu oko ewure ewuro oko itu ati tu ate ewure
2: ko ye mi
1: oloko ewure
2: ewure da o te ye mi mo ma gbo ton ma nso ni e laye mi
0: awon te pe
2: yoruba wa fe ko jina si e laye mi kilo je kini oko ewure pe to oko ewure se je itu ti tu ro je oko ewure
0: se e ri pe ako ewure e ri bi se bo se ri
2: e laye mi o ba lo se ri
0: abi
2: abi
1: web
0: e ba ri ewure abo ewure ati ako ewure
1: e ma yato now
0: e ma mo yato
1: e ma mo yato
2: e won se wa ni pe itu iyawo ewure ni oko ewure
0: o bu ko obu ko ni tu yen
2: ogun ko ni
1: so won le ni won le pe ni aya
2: eh but won ti wa so pe aya ni
1: o yen nkan temi ro ni pe tori aye gba yen but man soro o tuto ma fi wo akunrin
2: se ti ri okunrin to to je pe itu oko ewure ni o wa bi fitting
0: orisirisi
1: po
0: won po laye
1: awon ewure te pa ogogo de yo ko ma pe ni tu na wa won ko je ewure ni
0: idan iye so le o
2: iye le o emi o ni dasi
0: yen emi o dasi yen o
2: eye ma dasi won lo ama ma wi igba to lotu ola e ma so lo
1: aya sugbon ka ma mo menu kuro fun awon to ngbo wa sha o ehe e to se pataki ju ni pe awon pe won ma so pe pe ko sari gbon gana so gbogbo wa na ni a fe tete koja use by date awon ona ta de fi ni koja use by date e ma ja sise ku e ma simi e je ka ma simi awon omo na wa ni isimi sin tawon eyan na awon to ni omode ko gba asiko ton ba le raye awon na kon simi
2: tiyan ba de shakisi pe eni tiyan fe o tin sumo use by date iwode ni yi
1: ojuwa loju opon
2: ojuwa loju opon o tun ni warranty kile giyan se
0: eh a ba extend the warranty ti e na
1: agba ni moran ni
0: agba ni moran a o le add si insurance e abi boya ko extend the warranty again
2: no to ba me issue warranty ba ri pe oro yi
1: o ti koja koji insurance pe le mo
0: koji insurance
2: koji extend mo
0: ah
1: se pe o ye ka ye wa wa
0: nkan ma wa to ma le se si
2: e jo ilaye wa kini awon nkan ton le se si
1: se pe coffee le ni ko lo wa e to wa loju opo bi ti e
2: ah no
1: iyan o da
0: iyan o da
2: tu ati so won ti so fun awon ni awon kan wa ton le se e je e lai
0: awon orisisi kan wa ti awon ko eni eh alati se lo mo ti se ara e
1: ben agba ode le wa loja kori omo tutu wo ko si nkan tutun ni abe orun
2: ko si
1: soro ti o ni ojutu warin si waju ni
0: Isha ko wa ti erin si waju gan se bi for better for worse no pe
1: abe nton
0: kan jo ma
1: kan jo ma po
0: o sha ri ngba to kokko fe
1: e bo si ngba yen na o ko ti de
2: ni ba de before
1: wo wo be
0: ba lo se ma wo best before
1: iye ni ko
2: ma le so
1: nkan te bi wa so wa laarin wa we imoro ni o pe ke to lo so I do e wo use by date o ke wo mileage
0: nkan te mi a so ni wi pe oko won lo de iyawo na won lo de
1: iyawo won to iyawo to da
0: oni ka toju ti e
1: hold your own
0: toju ti e o
1: ke o de ni te lorun olotu ola ni te so yen
0: abi
1: eri yen so so nko loro kan sa ati en te pe use by date ti koja ko telorun I can't use my day to the ti koja ko ni telorun
0: eh to ba de le enhance ko go ahead
2: aye
1: why
2: not
1: da ye kole o wa
2: n se meje
1: then in court mo ti express on pe isin la ni ko se en to mo la ku gbadu are tori elomi a ma ri awon to je pe eti eda soro yi a ma ri awon to je pe ah wa sha ma sise won ma tojo owo yi na ni a ma tojo ko de se en to mo la so ye keyan na owo to ba ni abi o ye ko ma fi pamo de iwaju waju abi ko ma fi pamo de omo
0: bakan meji ni awon yoruba awon na na bo tan so pe komode to komo to jogun ogun ajogbon
1: eri eso
2: ori eso to to
0: won en to sise na lo ma gbadun ise
1: abi to gbadun
0: ma na lo ma gbadun owo sorry
1: ben
0: so onikaruku ko gbadun ni won ba to le gbadun to ba de fe je ko fe ran awon omo e lowo ko ran won lowo to a epo na o de tun ye ko tun le fowo die na pamo fun igba to ba ma dagba ti oni le sise mo
1: abi
2: ojo waju tori mo na re kan so ni pe ka omo kokan ma ro bogun kokan bo
1: o ti fi lo o ti fun
2: mo abi surely de o ti sure o ti won ti ran won lo school iyan ti lo won lo le eko iyan ti to
1: ogun to fe fun won niyan
2: ogun to fe fun won niyan
0: That's a perspective. But awon agba na lo ma so po da keyan fin kan le fun.
1: O ti fun lo, o ti fun
2: baba rere ni.
0: Lo fi ogun sile fun omo atomo omo.
2: But awon mo
0: generational wealth.
2: But awon mo mi ko se ngba ogun yen bayi. Lo nse travel around the world but the partner ton ma separate from in the next two years.
1: Meanwhile, baba travel
2: o pelu baba di
1: baba ya o travel
0: se bo ni o mo na travel na
1: e ta so na je pe kolu e nowe
0: so ti mo so na ni pe to ba e to ba en to sise na lo ye ko jere o
1: to sise le ye ko jere ise
0: so
2: first and foremost
0: wo nbe a toju e bi atoju ara
1: atoju ara ara insurance
2: but awon yan wa to je obi nisin ki nse ben lo se ton won dagba won ronu ben won a fe fi nkan le fun omo won ati omo omo won
1: matiraka ben
2: won ni wo short gidi won ni se party nla won ni
1: won se tojo ara won
2: Wọ́n a fẹ́ na lórí ọmọ a sọ pé kẹ má náwó lórí ọmọ yín o ẹ náwó lórí ra yín náà
1: bẹ́ẹ̀ni atọ́jú ara wa náà ni
2: ẹ tọ́jú ara yín náà
1: àwọn náà náà fi reduce mileage àti extend use by date
2: padà sọ̀rọ̀ yìí
0: all of the above
1: ọ̀rọ̀ use by date ẹ ká mi lára
2: oríṣiríṣi products ló
1: wà
2: ẹ̀wọ̀n mi ma fi fillers wọ́n ma lo botox àwọn ọkùnrin sìn wọ́n tún ma lo àwọn nǹkan tó ma jẹ́ kára dìde dáadáa tó jẹ́ pé stand by generator
1: ṣe pé wọ́n tún ti ní ìyẹn sìn
0: kẹjẹ rọra kọjẹ rọra
2: kọ ma pa gẹdẹgẹdẹ
1: ma pa gẹdẹgẹdẹ o
0: ẹ ma pa gẹdẹgẹdẹ iye lagbara olotu kosh e wo le fe gbe si fun wa bayi
2: Kante Davido
1: ẹ jẹ ka fi Davido

0: Ojo ti sare lo.
1: Ojo ti lo sa.
0: Ojo ti lo.
2: Gbadun ara wa ni shokilo be oje.
0: Kira won kan ta soro npa le ni tarube o ye ki awon eyan ton gbo wa kan ma gbagbe.
2: Ye kon la wa. Kasimi.
1: Ma nu re do gin do gin me ne bahe tinu para ko idike.
2: Pa ade se awon kan to ma ti amo pe o ma wa lowo.
3: So do that snack of me katwani for be Sri Lanka ke khana ngene ne
2: be kamasa kamashire dara be exercise ama shire pela won tanife ta feran
1: kamaje
2: to da
1: fresh food
2: nje tutu
0: kada je science student to ba ni awon kan ta le fi enhance ara wa
2: gba be ni ko sin kan to ron pelu ke on do enhancement na
1: iwọn tu won si na ni ke
2: bo nkan na ni won tu won si
0: beni beni ba pe stand by generator to ba je filler to ba je
2: research ni sha ka to lo
0: e lo ba doctor yin so
2: nitori Instagram
0: e lo wa awon testimony laarin awon re yin e gbo testimony ti won
1: era ko testimony
2: era ra o
1: tori nkan to ba la ba mo le ma ba idowu mu o
2: then testimony gba mi embellishment na ma tun po nu e
0: o wa fi oyin o wa for my year of mo testimony
2: mo testimony o ni se gbogbo oro na so tan
0: so era pelu testimony
2: awon asodun
0: but testimony o se pataki tori te ba ni en to ba ti lori to de ri pe o o extend inspiring
1: to je bi aje bi dan
2: abi oku die ka to imi na wa te pe ko
0: o le ma so po extend warranty won kede ba ri ko se rin geri gbe eleyi
2: ko si wa ati kankan to extend re eleyi
1: a pada lo fun awon to ta
2: I know, ko si refund.
0: Ile ko si refund ya
2: ko ba. Ko si refund jo nkan te ba ti.
0: Nkan to tun sele ni e bi te ba ti fe ra nkan e wo be o ni refund o. O ni returns.
1: Returns. Aye ko yan ko tun ni time te yan ma return nkan.
2: Ke I ko ya le ti koja. Aye o ni refund sha o so. Hello dada.
0: Hello dada. Hello dada. Ah. E wo. Ko si nkan to nbo latoke.
2: Tile
0: o gba
1: etoju ara yin
2: o etoju ara yin o eni ose to da
1: eni ose to da
2: e da po mo wa lose to nbo tori awon nkan ta tun fe soro npa enegba
0: onegba o wa dun se ti gbo e lo la ro la yin o and kile so yen na olotu wa so pe obirin obirin won ta ọkùnrin wọn ta kilo
1: tọjú ti ẹ
0: tọjú ti ẹ
2: rọra lo
1: rọra lo rọra lo rọra ko
2: makẹ makẹ
1: ko tọjú ẹ
0: ẹṣe o
2: dabọ
0: o dabọ